0: kongkur di haka na hindi ka doon yalungkun. Kaya suga ni remok. Bula ni suho. Dalam paheta kasarios ieu anoman perpancana suta.
1: Iya, nggih.
0: Utusan ti nagara Gua Kiskena